0: o tissu de un barani bi eso gando fom mogu fom chamonga fom sagebu fom ba ukadashi kadashi bo ikirika atimieba ni kadashi bo ukurofa shu ka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yakurofa nie yela fienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yakurushi yegina abri
1: Anko yu amba mbawu kadashi kienbi bawu bani fako jina ikien ablana ni nu kien. Minye sanga nan shinri amu nyenye ati fofore be amfa yu bawu kadashi pama bawo.
0: Kana ya kurunya kadashi. Kadashibo ikirika yeti mieba. Odakaka yenya bau kadashi. Ni kadashibo wadbaraki jumayobri prefektura na akuro konya labari chashi dofabu kasu.
1: Kana anya mieba de kadashini. Cheshe ukadashi msu na afako shi jumayobri bebubuko na anya nini kadashini.
0: Kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri. Odakaka na kurushinu kadashibi akuro bite na afako kadashi nyobri. Inishi kadashibi ufa modo na akuro bite ichashi arikembebo bubafuru kabade anhi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi. Ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama. Nyine dati andodo meri jumabri fom ni eshim Bambo buyo ba ukadashi ni baraki juma wa brifom. Nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma. Ibuka na yekuro yo ye juma mchashi. Yekuro yo ye jina brikanda. Na yekuro buka fako ye nye mwokoso. Ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi njo waso. Kana anyamfa angu fa ulanube.
1: Ahi nwanye be an suti ni iti pis ni asheshe mbe iwula isa ikifanu na bujuman kare koro yo msek iti bude nwanye wa.
2: Zarabara zarabieso yandi ahorma nefabuka yembamu karakosu ansansi yinanti kayo breba mpaka ye bapaba nzarafebe ibuka yemba mpako fambesu irila shejuma yo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni zande karashi kobu kayo breba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamu yefahin labaru mpamam nansansi nanti kabateke kayo breba mpaka fe iti centre de formation yepre tte e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe yayo nyine karana nyine mai sute ke ya no ne ba ne ba kre duma adena ye kuro sonson nyine juma ne mo sonson zo juma nyine awuru nuda la trek juma so mo mo ko so ba mbaka mde la trek wula wa e kuno shiria nyonyon wa kere papati bo sonson do ye machine mbe e jo so ni niki pa mea o yande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne kurudina iyo juma pameani ya preyiri energi solar photovoltaik aya urumbe pre cte uwe uwako sonsondo ifite nifahamu kwa ale kirakwa damabu kiribu kebe bukaba yu juma ungo ite haka bukuru kebe akareyo ni yanti kashi juma yu wanu nana atio iti tanyo uwoda nyene tanyone ya foshema kikirisu detane yiri laka kebe awurumbungurumbungurum na bukuru ula latrik nuni igina bara yirite afoku na yande karachi mbe presefa tanyo sudeni atonson awuru de electric ulam ton gbongbrim dem ni juma yo brim gbongbrim electric ulanu na buka machine mbe yenga ikini ni ke ula yesom nu na ki sonson iwula fako ye shibe ikakinati wie de atinsu boku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nodo ko kayo bre nodo nasara sara burne kuno ilenyo ahia afo akwinyo afo abranyo ni injenu ya to kotana ngunda nzo atila barne osunu ko war monititi ka fo babe ukonji wo nyine juma nodo ameyoki ne nwati ne kurukonya nyina khormani mami shiyaki yao. Ye kuruketi labari mbukasu, ikunugwere mbukasu. Ayandi kuruka karo uduma. Neka nyene lamba mni. Ikere kwa

babanka sujujo na usubonu toshiteleka busu uro tojwe mbe keni nyeme fume sujujo wa sheya niye juma yuwabe ya yuwe drunya uru nefa drunya nefa bu nenye yuwe bingu mtore dikibu nyeme fume afame ya gwere nkirele tole nlaka she efa fo yela mboko mtisu ya bengu mtisu nefa yu ya fonde yela mboko mtisu tiki kebo njime fume afame ya durunya u to tika njime fume su ya juko ya yu wa fakiri ya yela demandimba ye awiri su njime fume su shika u njini kereba efa yu ya fonde ya nefa efa fo yela mboko mwe bengu muni ibetia putri pui adam ande ba nyime fuma akye ma nyime kye nya ni de kembe har kun pelleke no nya she kana omal hayatu dunya illa mata ul guru anma dunya wuru de ke kerebo bo ni nyime fuma afa ma adam ande ba itika iti kondono ningeyo itika iti kondono ningeyo iti dadaka uro iti dadaka kondon ninge kere ti dadaka ti dikebe uya tuenye mbam neshi mbam njini nuna njime fume ayu jofako ayambenu suratul ankabut wakaba yu kuran neka ashi surambo fekana ankabut ni ayabrasheni jen nyime fume sushi ya kanao oma hathihi lhayatu dunya dunya nkwa ni ba mwibere ni ila dunya ila bono ila nkwa mbono nkwa mbono ila nkwa mbono ye subwanu yi monti subwanu inga ila lahun wa laib aya nkikiri ni no ya shekana ilama annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun namawi tafani wakaki lahwun wa la'ibun wama hazihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun nawi inga ahi dunya mba anwi bena ambara de mandimba nam fofo an lamboko muni nam fo ya fondia na nye kashika ma kanu le fi uni anguma dekeba u e wo tisu dekeba u sa no iwema nyime fume nga illa lahu iti dadaka dadaka ye nyime fume fa ma mi fa dadaka ma wala ibu ni yankati agogwere na mfa nyine na mfa ya agogwere no nyanshe kana wa inna daral akhirah anma lakhira da wuruni akemalo lahiya alhayawan yiriti ngwa wura law kanu ya alamuna oi nimenga oi njime iko kara da mandimba me shiso dunya da ngoni ityango dunya uruntima ukawa ne ta wuru ngwa wuru na wonu lafiya awuma tontin la mokwa shirama bani beso naam iti so ingana laukana nasu ya alamun njime iko kadama ndemba mnabushi anna dara la akhira anuma kiyama uruni kia wira uruni hiya daru la haywan hiri ti awuru beli ti awuru nguwa awura mabuti iwe wado ayu daru ha ina awi aidaru hania yirti ahuri dawura lima ta'assafa ahdu ala hazihi lama ta'assafa ahdu ala hazihi dunya allati urifati bitakalubatiha wa nakdaha wa mararatiha lama kwa shirama bani biso ingana anuma
lahira dawuru ni yiriti ngo awura yiriti ahure dawura maputi adama ndeba anyangu bere sangambe anka ayo ahure saki foko turunya dengombo ya wonne to noya shikana njeme shinyiri dunyani wallahi mayu nshin sokere nyi dunyan be won ben anguma dunyan la kashe orifati bi takalubatiha wa naqdiha umararatiha darul ahzan wal bala wal masaib ingi tawuro be kakaki ne kere nyumbate ni wiwi be wonu na mokwa shirama ban besu wiwi bron wo dunyan no nam yuwi wonu ahuma kanade mande ba atana dunya nu nati batmaka ushinu ni ma wana dina nu osha sabe ugare shima ka sunya ka fo buru buru kun bunin nu afo abronyo afo abronyo nu afo abrasan suko to sanga bo shinu ni ayaku bayibsa yakuna akako tiangu sononi toyashi teleka durunyani ila kakakwa be kaki kwewu newu wiwidika marara newu durunyan wiwidika neka keti darul ahzan iti ahurisaki awurwo wal bala wal masaib niti balai awuru niti musiba awuru lamo kwa shirama baani biyeso jina nefa bayani fa babere awaka dunya na wunu yefeka woro ati ajekefo woro ati yukufo woro ati shifo woro awa benu awe atambudia tambudia laka shinfen shinfen ya nye yadia toshitele kana nyirimba wonni itia dole ka kanu so akanu kimba ti yuko vona kimbe no bashoka yiko ya ni wumu sanu ati yuko vo kimbe bushoka wu yiko ya ni wumu sanu nzanga angirimani bono ni ba utiswa ahurisaki ahurisaki mbe mo ikanu mbele uwa jiketia to durunya be bufabole durunya be bufabole ati asanu juma ufo ya ayua shitele kana ahurisaki batu anga wala sunson juma we ai anyadike baji nanu owele akwata juma obiri nwoke mbeso hariwe bato bebabu sama hini shokaw nla juma na yue na anya dikibe nadi ita hurisako ala yi ala barani mba mjisanu afa nzu kwa maba yati adama ndeba ala sunsuni akwata na doo male kungu ya rao yuni sumen benambu sama hika undo nla juma na mfaba na yue aka jaraka iti soo watafodo aji watanga ayi mini watani ayi mini manyangile mfiti ugosu nyeyo toshitele kana anya soni babu sokao ndo atoe nye nyeyo beleka unibaji gwana antosu kwa antosu njoti ufi abanya akabisaka soma bajina abisaka nye nyea nyini mo anya zamaka fabuhi tona abdiye sonata abat hayu eba tonata muru wajisano ndo wa huri kuruda to abiste so hari insumen abiste so ha sarakun ninge mba kwa deni uda muda haru uden waya kwa kantuea atuea sitele kakari bautisu ninge mbemi la sanga beshi isanga nshi yure ikara goti sule
ayo ahuri sakinja ayo ahuri da bonu ndo bonu ayo ahuri sakin to durnya le ma ne ka o mere ma yesu ba yo ahi ko ngana ai ko mere ati juma yo fo akuru awonu kashe emma nyi juma nu kembe ba shoka juma ni wala kole tete leo asuyo ngokuruwa sakeba asuyo asuyo ama kienkebe sanga njuribu shoka kwa letreti le koko letreti zuju kwa un uni nyahu isaki ni kuwima usiku ayo asabe ashima ayo majumabe ayo alala baafa ashima kau mba kwa letreti na mfa nyina mfa somu kwa mbu harimba kwa alikema ayo ime ashima ayo ishe ahurisaki ahurisaki to durunyani le durunyani kubitile durunyani kubitile ati dodoru fo ngangu anguru yeye udodoru yeye to sangambe akobu kario na fasanfie yanga woro do atima takun tanyo haburu haburu na haburu nyo to na anguru nyanka jina kem nasu nyangu nani ashengu ni merem ningeba kwa fa gwoburo na nzu nsu to mani yo ayo ahuri danje ayo ahuri sakio bonu ndo ayo ahuri sakio to durnya nkebetile durnya ni yani ahuri sakile hare ba kwa rkema durnya tima wu awobenu lafie abanka nyimef ma fa torebe afa wuro ima telekweke akunkankan koko yari desu buso kwa dokte buko sutuntun nyuma ma isu yuma beyanka tore ni kakibuka suwabe kun ekwa ndo ayo ahuri danja ayo ahuri sakio akwe uwa ahuri danu ka hai ntule na hai isu yuma mo mewa ahuri danu kwa rele kuri yuma bonu wa ahuri sakio to durnyanle nyitime nyiti nyimepime ngashe iti mata ulukururu iti dunya uru bawla hiya lha iti dunya uru biti dadaka uru iti dadaka lahun le omal hayatu dunya illa lahun lahuni kibi iti le dadaka dadaka dadaka hara u hara hara abako fankumano ye nga nao Darul Ahzan Darul Ahzan arki dunya urunite ahusaki awuro ahusaki awura ma awurpa akwa tataranyi finka fashe anga bonyme disu o afonu yiri jiri niyo yori amwa ma urunke anka fufu ikero le nante fufu rente anjiro akwa ka kenyina mana menem ninga kwa fa gwoburudo angura ka tan kom Jistoma Ndo Ayu ahuri saki nji ayu ahuri da Bonu ayu ahuri saki yo Ayu ahuri saki yo To nyini ndeshime kuna nzwe mba to Ni kake yu oma bekun Masangambe bana jire yu eno Banyi ni sangani Baba sangambe yo Ayu ahuri saki nji ayu ahuri da Inga ayu ahuri saki yo Darul Ahzan Darul Ahzan iti awurbe ahuri saki awura nila moko ashira mbani mbiso ni nyanti darul bala wal masaib niti balai awuru niti musiba awuru nila moko ashira mbani mbiso bisanka balai awuru nila bono musiba awuru nila bono nao nja wunu lafie bien beniko kana nga mafun ati afitena kwa ujuma koko akwa bukata to iti aka shibe yo koko nshia yo moto kolori bifte do bo obabu wati bera fondo balayi nilewo musiba la shisa shimesa ayu ahuri danja ayu ahuri saki yo ndo mawara koko akonko uwa koko iya koko usono tiki tiki tiki ye nye shia na atu ya bewa bebe tuntun shia waro
ayo ahure sakin je ayo ahuda wallahi ayo ahure sak to dunya ne ngi ti dunya eti dare bala wal masaib musiba ora dunya mbe ngi ti musiba wo awo nu lafio na leking gramana ya suni tore ashima o monti ashima buso ko doctor afet nu lafio Ashebu soko doktero Aipi mwenye bama uru Ayu ahuri saki nji ayu ahuri da Ayu ahuri saki ondo Ala ajeke na ajeke mwosanu Abita ajeke Ajeke formula abiteso Ayu ishira Kwa fonu juma bawe masapashi Angata uru wa vila Milafia Angata uru mkoto luri ya namfaba to nyininu na ayo nyini chia nyayo nyini nima nke ayo nyini nganye nke popati na nyime fime nyamfa balai befati ajakenu ima bawosuni ima njala lori yo lori ni hiri kia ajakemba to na yanko jua warebe na kande na mshuka to 3 million karibien 5 million nduti soro mba soe ni oyu ayi mabuti asu nyi soro mnu asoe ya nya jeka to na nyini kene na duru nyan demu siba leo na ikaki gong nyini kene na nyama atina shi na butoro na mshuka shima kagwa nyini wabe 30 million shima kagwe na loro mko ikimbele ayo ahure danja ayo ahure sakyo akpata akpata fi shima kabunga gweyo ayo ahure sakyo ayo ahure da nila mokuwa shirema bani mbeso ayo ahure sakyo tofrika musiba daru azan ahure saka ura dunya ndile dunya ni hile nila mokuwa shirema ati watadi fo akwa pake sori suba ni lori afanganye kanja afa sori mbaju iyu bri ubwa sundi kwa asukoni wallahi mwabadi kpere badi unyo baka bateo mami nyo kumbira mami nyo nyo njwira mami nyo nzanjwira toye kama botoa ya ya botoa ya nyo nyo botoa ya nzanza botoa ya nuni ya kama bereka lori mba asfaba na aksidanya ntu lori ni na lori ni mipashi ima igie na usoro nke kpati yara met abokari ndo ayo ahuri danja ayo ahuri sakio to durunya nle ayo ahuri sakio durunya nle musiba inkamana tin musiba baba kusoro suba pe ashima aju ni lafia ni ajekeni aju mashima unu unyeme shere haa ningene mfashiki wanonu nde njiba shiki ma bagura ma na unyumba ni unyumba ta ninge na ufaifa bani uro sanu ya shiko uro sanu ama ninge na ya surosu ba aku unyama hurisa aku unyama hurida kibi ima lo ni iku ubwa iku uwe aksida na ninge nkire kipatikanu iku uwe kalo ni uwe aksida ni da dabribe ninge be iku ukani ti ninge nabu wekele pele na mnyambu shinkosu walo lufo waje kefau na nkire yu khasara ndo ayo ahure danja ayo ahure sakyo inga ayo ahure sakyo to durunya nle durunya ni tima urube iti ahure da uru kembe la kembe nila mokuwa shema ba nbeso na woni waje kena goma gwere kembe na koto mreti ya msanu sabo ufayo wallahi ata ndie unu ahure saki nkiju sangabeyo na kumakaya natiti miyesu waje kefo nabu menem kereke ambu fashoka yesu bode kawu yesu ba bu basuku nabu yan levema nabu yuko nam nyan kere nwabe u menem to u de nwanu na atokare na anyoti yesu sanje ti sanje ti aso durunya ni ti ahure da uru ni ti ahure saka wo ahure saka wura musiba wura balai awura nla mako ashirama ba nbi so benam fitanu shemaka kimbo afosa soti akwarike ma wu yang afte nyi musiba gbagbara nkre no ya afte nyi gbagbara nkre no akwada no lafie o aleki ngama ya sun tore
nyito ya nashima ili bafo kwari kema mashima adanu lafya anuma kongwaye buditowe mkantoye sonoka edira ni lafya ni shiri wawa akwada aleki ayaswa kashi nyito ya nagwangwa nyito ya nibitoso haba kwari kema ayu ahu saki nja ayu ahu da ina mokwa shirama bani bieso inga darul ahzan walbala walmasoib durinya wubani iti ahuri saka uruwa niti balai awuru balai la buwano awuru khasara awuru musiba awuru kibe itile sonke kwa patini musiba beba tui ifa nganyari yeba tuya e la mokwa shirama bani bieso bebo banki inga he ilesku nyinishira ni batuya nifaswa dikiba wonu nyimef mefa nyinifa yo o jarabia efeka atitaraka akwato abuemba ku pobuku lawo unwankerele nkasanwa afabuka afasanwa den wa afabuka so matoma afa ko nikanika usuba abiyarin biyarin matoma na boja pop samran ka butu abiyarin biyarin Aisha Aya hore dai ya ya hore sakio Aya hore sakio akwanya ni bekwa maka kisabo sokyanya sokyanya akwanya nyi samle no bekun ya se se sokwa kantona na dia la mokwa shema ba ni meso durunya ni ti musiba awuro ni ti balai awuro itia itima awuro be adama nde ba yo kishinu ye ngana o fala yuslim Falam yuslim ahdun mima swaibia. Suno wa breba kwa fete durunya musiba nu. Belama hiri beishika mena fete durunya musiba nu. Suno wa bere. Nka soki ya bado awi. Soki ya bado awi. Nau. Ya natuja. Ya natikuwa de kikere ba kwa. Una tiri nubena ati fete wano nwa atwa abu moja kunyonza na mutu fete neba buji ni bubu uja. Akasorole nka ba fa ba kwa ba mazun ka fo kwa kabrosuo bu ba mazun ka fo kwa akabrosuo fo fo kwa mfankumano woni dunya shira wile frenka musibana to dunya ni inga dunya ni itia awesaka wuo dunya ni awesaka wura ah be ko iska en manto moto ko kike aksida ba tume to ana tuja na moto ba bugi ni bufondo musiba la drunya musiba la wo me soy o fa mena kwa kiya ma soy wo fa dunya o fa muto ko de ke mut wo fa mena kwa kiya ma soy ya ngashe ngashe ni wanshiwa ye drunya ye fa bo e drunya ye ya fa bo nzuti ya fa bo la muto a me ki kewa no muto ni kimba ko na imma su kwa ti koko mienu na yo accident na mwosu ni mutuni kikiki hari dokte binako kari durunya ndo dokte api mwenye bama uru ko usante kanabanya lafye sanza yu sanje unu to nyini ti durunya iti durunya bala ile ahwesaki uma durunya ahwesaki durunya ikibati ahwesaka uru nila mwkwa shirabamba ni miso inga beko ya kishi fita durunya musiba no inga ila pon bekro ma kishi fetema musiba nu yako yimeti fetanu ila pon min mot angma yiwe mimoto habib ila pon angma yiwe ekoruba ifawor monti yakwor monti oyi boni wo barasanga kere oyi korwala na yiwe mbani feko aya hore dai yaya hore sakyo Abia huli saki wa Uwa nkele mo bakun kwa Na durunya musiba ba ni feko Kwa kiema Abia huli danja abia huli saki wa La mokwa shirema ba ni mbisa Ama ekana huwale Dikiba kuri ima fie ya doya Tatatura fako Sanga ba yushire na kwa yi jire na fabani Na kongwa na shingi kere kwa tie Uwa haraka mkweke ima wita bura ya doa ima abuwe ya doa ya ta kuntanyo tanza tana na kongwe kun
awo dɔw awa dɔw ne bala nyamba to fienu ni yara fien kere pelle ko wi ndoko dalanga na shiri ashiri ako shiri ako ya hure da ayo hure sakio be afeta no so bewa dunya no so wa bebe fitenu akura do soro usoro akwa pui da sondo ada sondo putri pui anga duko madane ha manyenya njale putri pui tuam to shiteleka musiba ko ra haso do ni tudo musiba itro itu hari sorodo musiba la bono angma yiwe ubeni asika yiwe la frontero yiwe la kamantu anogo nanka sorodo ni ibama inga de keke ba anwo law kuntum fi buruji mushayyada hari ko ka wango lingalinga do awudo yiwe mbani batudo tonyiti emma mudrunya musibani emma ukurufo do ahuri kabati wa ahuri mba na nyime fme ba feko ibade ko yiwe bade ko na na ayo ahuri danja ayo ahuri sakio au fak de wallet koko wa na nyime fme dudo asutu ngondi na anya ba anya bansku unyumba ta bani akukate na nyuma na hmeni ba yete ngusoro na nyime fme nyande banko na ko sangwe ayo ahuri dai tawula so na ya hurida fite na shiri ako shiri ayoma ayo ahuri saki wo to durunya nle awo mara de koko tore be a iba ni ba to ba un koko iba to yin koko iba to woro mo nti un asutun tun asunya la fie a fe to bengo mo kube anwula mokom no ni bereke na nzanga na la la fie na nke na tina yo an yo wadata na yo de kenke patna anyi anwu fiefie ni to awa anyi ni ada sorodo tereni ofo afa nyenya ada sorodo ayo ahwe saki nya ayo ahwe da ndo inga ayo ahwe saki o to durunya nle la moko ashira ma banu beso inga aw khasaratu mal ekpe nyi basube ku inga khasaratu mal durunya nu nyemef me ko khasara ni fatu wajeke ajike banye na yo ahuda ka matien wanoso ma mu wa banki so mu wa ujisan so mu wa masando to nyime fime fa khasara wulanu wallahi abakuru biye na di na nyime abakuru biye na di na nyime khasara bo nyime fime ngi fa wulan ni fa wa jike no na ikere ikere min na di keni kere butu ya la janamo ya fa bo ka o ai unsu nyama nyemef me sku kru kadrunya o drunya wa sa wa ho saka wo ni fatore fatia janam ala gaje ku nyo nzao nao ni fatore fatibunu na nani msupi ai supi ale kya ai su nyonyo nzanza nyonyo nzanza nyonyo nzanza nana kunku nyo hey ebite so harb kreba yue gaje nu gaje nkeba yue pew la moko shira mba ni beso akori ya bari to ayo ahuri saki ya ayo ahuri da ya ayo ahuri da jojo neti ya ayo ahuri saki sku jojo neti akonya ma ahuri da kembele kembe dunya nu dunya ni ti musiba wuro ti balaye wuro ti ma ahuri da wuro la mako ashira ma banu beso sanga kere moji ke wali kira wo dunya ndikau mo sun suni kwa dunya ndika ke ti ma wuro be ti ahuri da wuro ti ma wuro be ti ka ahuri na ka iti ma wuru beti kisha wuru la mako ashira ma banu beso kende ma me fa dunya ne fa bo ma me fa dunya ne fa bo de kibe nye sanu ni tia jeke kende ma me fa bo wallahi ma me fa takama ma me bo ya fonde ya bengo tisu ya la mako tisu kende nyuma yuda mamuda ashima ibe sha tenenge no ika ke be sha shima be kini ka ko ko be kun e je ke ni ko ya ko ya ko ni ko ya na yi ko ya ni ko ya ko la mo ko sha ba ba ndo so ye nga na be in sallama min hada kulli ni je ko kana o ni ni musiba nke be bu kun kere ni dunya nda musiba o amma musiba ni ti ba su akuru bayo ni ayapu ayo
Jabe. Eh, Nasa competition na battle for co prison na bora prison. Awo. Sibale, ako ayo ayo danja ayo ho saki. Ma so te ma modi kana un dunya na ne kibeti. Na shikwa awo. Awo. Aka ya ka ti wata fo na wata na nyu fe fe hasara fo wa na yo hasara. Ati asara njuma ufo na wonu. Basu nyaji mama na yo no wa ba fi juma mo ba wi no ba fi se alaiko ati yiko fo na kimbe no ba kindo yi ko enu yime kindo do ma da manda she ko yime kerele bere ba kindo sanu la mo pa shira mba ndi so yenga na ba insali mama hazi ko ya yo kisha tenyen kerele ai isamba tu Sakarati Shitele kana Iwe koroba Iwe iriba Iwe bo Iwe ebo Eshi iwe kobe Kiba adamande bangi u Ne wa halbe di Ne tutube tutu yiri kuwana Ibana fite fen koto fen To nyiri ni korobono Njawe kisha we Me shitele kako kandama iwe ni iba mondo So wabrebe ko kanda iwe Nje iwe subedo So abere to drunya le musiban le dar balain le eh so abere to inga nya yo kisha fte nyin mkebe yoni ama kro kisha fte yiwenu kawuma wasakrati ni yiwebo beba bwada mandeba ako kisha fte nu bo nya nyin be tumo lianga liangisu amalahu Ota aloko hebe ha. Inga yuwe nyamba were. Sunsuni keba le. Ne juma keba nga yuwe. Ne sa keba yuwe. Ni mwawo. E nyume fume bade ngwana yushe. To anka nyenke kupata yuwa kasara. O nyene sunsuni ne ke kupati tonzenu. Bwa hule mba shinshe suni ke tongu nzenu. Nyina ke yi wabere. Sunsuni mkwune ne kere saki. E nyan. Ya la la fi ya kuro bisa alikhir busoi abisa wata busoi abisa juma busoi abisa sabawi na tanadunya ya abisa busoi ye nyimbe wanunde ila makwa shira mabanu beso ni sabe wa hurumba ashe nshafa koso yo ba konko tutu ashe ma fashe ngao afonu bonyume disu mbata Tontin la mokwa shirama bani beso. Nyirin ke kupatini. Durunya balaya. Beken ke kupatini. Durunya balaya. Nyime fume iya no. Tontin la mokwa shirama bani beso. Iye ngaw. Hmm? Ingana. Anguma. Dunyani, you are near Nashi. You are near Nashi. Dunyani, the Kebe Unu, the Kosu. You may fume issue one for Inga Anna Hayata Dunya. Dunyan Gombe Usubersoni, Mahia Illa Dao. It's a wurwo. It's a journey. It's a wurwo, so Kaska Sona Sona Unu. Ninya tisha mamaru wa obu iti shiwa la kai dibutara de ke babutere to dunya iti so yaktauha sa'iru ila dar al akhirah inga dunya tisha la makwa shirama mbu ikotom shanu fo yanu na shi anguma so kokole Dikebe ko ehme na enwin kuko mi enkuru ma yofen na fto ujisa na ba wura lenu na yan fte lenu na kwada shini to lenkunu ren durunyan le lenkunu ni durunyan le jisa m ndo ba fte ni unyi kunu le o na yan ba wura lenu durunyan le o to na nti fte na kwada shini to dashini la hinale to inga durunyan ni tiso
ita uruba anati bashino nako nako alkema inga dunya lakashe mahia illa daru mamaru wa umbur yaktauha sairu ila dari alakhira hey lama kwa shirama bani beso inga yasha dunya ni ila ukan dunya ngura korona u iti awuru wa beti shiwa anati shiyo awuru anu wana anati shi na kwa awuru fofarenu awuru beti awuru wa wiri ya kereshe kebrile toye nzuta hafa durunya mfabwa nu wala fi nye mefumesa nzuta hafa durunya mfabwa durunya ni te awuru wala iti mawuru inga liza nyini nsu lama raa ba'du sahaba alhasir وقد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له سوسنا تين لما قاش لما بان بيس ينيجوا ان سو دنيا تيا بويني يسو دايجوا ان سو اي دايجوا سو يا سو باسو اذا جنبنا صحابه نبا اكو مو فالين صلاه والسلام دكا اكزام نبا اون صحابه ميمو naba un kaemo pale salatu salam eto fashia shemuna buta ye bien ima bien pronpono kibe efeka fede janda ne janda na tiki na fashia na dani itikaso na sahaba ma unwe mo pale salatu salam ke danye ninge mbisu وقد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يما فوجا بمبسو يا يكون بها امي كمور كويبي يبايا سوري نباو نيني داسوندو داسوني نباو وي اتراس ايمونسو باو يا علام علام كوشيشي او ايموني كباشيا نيارا نيارا نياري يبي ودانا نجينا اديسنيا باشيزو كاسكا دا جاندا سونو نمبان na ba so an ka janda ni o pepepe ko nre ita ko pe so pe ayi o se wa desine nre to na ba un ka mo fale salatu salam yin ri keni o yesu nre su qalu lahu na ba she yin mesmo fonko ya rasulullah yin mesmo fo enko kan sho kanaw lawi ittakhasta laka witaan nimesu mafu wa yisura ahure meku kesho kano wala njima fabiebe itipa nama daso niti pompon buma abaya subu wanyi trasi trasi mbo didi suno ure suni nimesu mafu abba abba nimesu mafu fakala nemo fashibu kau mali wali dunya mali wali dunya wallahi an dunya mba wonu beren mini wanu mini wa dunya nu mina fa dunya na boma wo mina fa dunya na fa wa putri puo inga ma ana fi dunya mini kebe nsunsu dunya gongo kebe ti ila karakibin istazalla tahta shajarati suma raha utaraka kebe unsusu dunya gongwa niti itikatika sono besu ifun ninge ya ajana karachibile itikatika sono befun ajana inati wenu yesuba ibanka lulule bongwain istazala tahta shajara nonya unkwa tana lulunu adena ebo yembo buwene adeni mwune gweka استزل تحت الشجرة نوكواتنا لولو نبكمبو ثم راها وتركها نونيا يا سوايا كلولوني نواكو اسكا بيلولوني اكبتنا ها بيويكو توي اسكو ناتري و ناتري نانا نجمع موشي كبير لاي دولي اون لولون في فيا ونوا ماشي تلك ناتري وجانو nua ya so ya ki lolonso isanga ajuno ya sa ya ki lolonso nua kakato atinibe kwenye suko
tonti lambo kwa shirama banu beso dunya nkubetilewu dunya ni fifye kebe wunu wallahi aya kekembe na kwa akema fifye kebe udrin wunu yiko kreba le fanga kreba le susunu kreba le shi kreba le kembe aya kefashie dunya nufe na kwa yake na kwa yake dike kreba le efe ka dunya na njeke ke tudeo to kembe afashie wale nako itikao aba and awie no aba tulolo dika bongwan na awu lolo nuka na tana gyowe na aka ke yesu beku nako itia kawa lolo na aba tu yakwa kiyo dunya ne aba tu yakwa kiyo dunya ni ye aba tu ye wa yakwa kiyo manfa dunya fa bo ma be fa dunya fa bo itia potri pui wallahi ni wanshiwa na kwa ya sushi ya bengwa kende mama efa dunya mfabu mama yu kasike ka dunya nwa we mama yu soy dunya nti nzo tia pui kende ama ebiti nyeme ken ama ebiti ibada ama ebiti nyeme su ama eshiya mfo eshiya la mboko ma mfo eshiya la moya mfo la mboko ashirama mama yu ahulimba ken kashika ya buwe bukushu akushima nzo dunya nti nzo abatu dunya wa shakwa yaki dunya ya abatu ya afabwa to akwa yaki dunya yitu kubere kende mama dunya rinoko nwanyashika wa hazi hiya dunya ma hiya ila kama istazilu fihi mu'min suma yadhahab ila daril akhira aleti hiya daru bakia al mustamira kama kwa shirama inganao dunya lewu هذه هي الدنيا دنيا لا هي ما هي الا مكان دنيا نتاورا يستزل فيه المؤمن كاشك لولو نصر با لما يمون فني باتا لولو نو ثم يذهب الى الدار الاخر يبني باسوني كواركيم كواركيم يك لولو في فيم باون نيم باون كنا كواركي اتي وهاف واو اتي اجيك فاو اتي يكو فاو ati ndurunzo fawu ati shifawu ati ashifawu